Sana wagulwe kabaka baka baka. Ani akwenkana omulungi. Gwajuza etabaza zaffe n'amafuta. Ojuza ekikompe kyaffe n'ekiyiwa. Gwe Adamu esala zaffe. Olwazi lwaffe. Ye gwe lwazi lwange Mukama. Gwe wekka gwe neesize. Mukama wakati mu mbeera neesize gwe. Wakati nga biganyi nekuteko gwe.

Sana wakulwe kabaka baka baka. Ani akwenka nomlungi. Gwajuza etabaza za fena mafuta. Ojuze chikompe cha fene chiwa. Gwe adamu sala za fe. Olwazi lwa fe. Yegwe olwazi lwange mukama. Gwewe kagwe nesize. Mukama wakati mumbera nesize gwe. Wakati nga biganyi nekuteko gwe.